0: ma onyine jogo shafat e kaye sabu ma anyuntu foni nyenni na nyuma obutu yenni sabu ni nyame aye na na humo bo etin wata
1: o nyenya
0: haleluya